0: dessert.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay. Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Rigal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng apat na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: nag-pacheck up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ang pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

hambog ng Sagro Crew. Una sa lahat, gusto kong magpaalam, lalong-lalo na sa'yo. Dahil kahit saan ako mapunta, palagi mong hawak

0: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

0: kulang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ5 Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag-HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power
1: Trio. So ayan, magandang araw pong muli sa lahat ng mga nakikinig po ngayon at laging nagaantabay sa ating radio program HCICMD Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan. Ako pong muli, Manilyn Gao po, ang inyong makakasama sa 30 minuto ng ating programa. At ngayon po, tayo po ay napapakinggan saan mang pong lugar dito sa Oriental Mindoro, lalong-lalo na po sa bayan ng Bungabong, sa bayan po ng Bansod at maging dyan po sa bayan ng Gloria, Oriental Mindoro. Ganun na rin po sa bayan po ng Calapan, lalo na po sa bayan ng Bako, sa bayan ng Nauhan, Victoria, Socorro, Pola at maging dyan po sa bayan ng Pinamalayan at sa bayan po ng Rojas at Mansalay. Ganun na rin po sa mga taga Bulalakaw. At syempre, saan man pong lugar na abot ang ating radio program. So, kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan at syempre, nasa maayos na mga kalusugan. Dahil kung hindi po, ay andito po ulit tayo sa ating programa kung saan nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa lahat ng mga taong may iniindang mga karamdaman. So, kung kayo po ay may mga katanungan, ay maaari po kayong mag-text sa aking numero sa 0912-971-4306, 0912-971-4306. I-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo para ma-address po natin ang iyong mga katanungan at syempre malaman po natin kung hanggang saan nakakaabot ang ating radio program. At syempre po sa ating mga listeners po ngayon, anuman po ang inyong mga iniindang karamdaman, magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman o hindi, o kahit po buntis o hindi po magkaanak, ay maaari pong gumamit at matulungan ng ating HCI Power Trio. At syempre po, kung kayo po ay may mga iniindang karamdaman tulad ng ulcer, hindi makatulog, may pananakit sa buong katawan, at mayroong kidney stones, may gallstones, may fatty liver, mataas ang uric acid, o ano pa man pong iniindang karamdaman, ay maaari po kayong gumamit ng ating mga produkto. At syempre po, kung kayo po ay isa sa mga taong nalibot na po ang pagamutan, subalit hindi pa rin po nakakaramdam ng kaginhawaan ng katawan, baka ito na po ang maging susi ng pagbuti ng inyong mga kalusugan, subukan at gamitin lamang po ang ating Power Trio ng inyo pong mapatunayan kung ito po ba ay epektibo sa inyong mga kalusugan. At syempre po, bago po tayo magpatuloy, mga listeners po ngayon, pakinggan po muna natin ang isa sa mga patutuo ng mga natulungan ng ating mga products, lalong-lalo na po ang ating Power Trio. So ang kanilang patutuo ay pakinggan po natin.
2: So ito pa po, isa pa pong kagalingan dahil sa pag-inom ng Power Trio, ma'am, yung CMD, uminom din kayo nun. So dito po sa Rojas, Oriental Mindoro, magpapakilala po sa atin si ma'am. Ano po yung pangalan nyo, ma'am?
3: Lorna Olivia.
2: Taga saan po kayo at ang edad nyo po?
3: Taga Ore. Ako po si Lorna Olivia na taga Ore, Santa Maria, Mansalay.
2: Taga Mansalay. So, ano po ang karamdaman nyo dati at paano po kayo natulungan ng Power Trio?
3: Ang karamdaman ko po noon ay sumasakit po itong dibdib ko at likod, saka yung aking puson.
2: Puson.
3: At aking paghinga po. Hindi po ako makatulog sa gabi.
2: Hindi kayo makatulog sa gabi?
3: Hindi makatulog. Payat na payat po ako noon.
2: Kita nyo na, dahil sa CMD ngayon, kung titingnan nyo si ma'am, no? Ang ganda na. Oh. Sige ma'am. Ituloy nyo ma'am. Ano po yung naramdaman nyo dati nung kayo po ay may sakit at may iniinom po ba kayo na gamot?
3: Meron po akong maintenance sa puso po.
2: Sa puso?
3: Po. Pero hindi po gumagaling yung sakit ko.
2: Kahit may maintenance kayo?
3: Opo. Lalo kung sumasakit yung dibdib ko, hindi ako makahinga, hindi ako makatulog.
2: Ilang taon niyo po naramdaman yun, ma'am? Yung sakit na yun?
3: Matagal.
2: Matagal po.
3: 28 years old ako nag-umpisa. Ay, ngayon ako ay 52 years old.
2: Napakatagal na ng sakit ni ma'am. So, paano niyo nakilala ang CMD, ma'am? At ano po ang naitulong sa inyo nito?
3: May nagpakilala po sa akin na dati nagpapagamot din po sa CMD yung may sakit sa kwan. So, yung ano yan, sugar?
2: Diabetes.
3: Diabetes po. Sinabihan niya ako na magpatingin din sa CMD kasi nakita niya yung aking kalagayan. Nahirap na hirap ako. Kaya, yun, sinubukan ko, ang sabi ko sa aking asawa na pumunta nga doon sa CMD at magpapacheck up ako. Ay, salamat sa Panginoon kasi nung pumunta kami, araw ng Sabado, libre pala ang check up.
2: Oh, libre.
3: Kaya, praise the Lord, ay talagang na-provide po talaga ng Panginoon yung aking pangangailangan physical. Doon po talaga napatunayan na sa aking pag-inom ng gamot na yung Power Trio, nung January pa ako nag-umpisa. Opo, January po ako nag-check up. Eh ngayon, July na po. Patapos ng July. Naramdaman ko po talaga yung kagalingan nung nagpa-gamot ako dito sa CMD po. Talagang malaki po ang pagbabago.
2: Paano nyo po masabi na talagang malaki yung pagbabago, ma'am?
3: Kasi hindi na po ako napapagod. Lahat ng gawain po sa bahay, nagagawa ko na.
2: Bakit dati, ma'am, hindi nyo magawa yun?
3: Hindi ko magawa kasi mahina po yung katawan ko. Talagang nanghihina ako, parang lantang gulay.
2: Lantang gulay.
3: Opo, yun talaga.
2: Ngayon, ma'am, feeling nyo, ma'am, ngayon, ilang taon na lang kayo? Dahil sa pag-inom ng Power Trio, ma'am?
3: Eh parang...
2: Bumata po. Lumakas.
3: Lumakas po yung katawan at saka dumagdag po yung timbang ko.
2: Dumagdag kasi dati payat kayo, di ba?
3: Payat ako eh.
2: Mahina kasi, ano?
3: Mahina talaga. Kaya nagpapasalamat talaga ako.
2: Sa CMD. Ilang days kayo, months na uminom ng CMD, ma'am?
3: Pito.
2: Pitong months? So, mga ilang linggo o buwan nyo naramdaman na talagang okay na kayo?
3: Ay, nung March po, nagpatingin ako uli. Nagpa-analyze.
2: Tapos ramdam nyo sa katawan nyo na wala na?
3: Naramdaman ko po talaga na nawala na talaga po yung sakit. Yung dating naramdaman ko, nawala na po yung bigat ng aking tiyan, sakit ng aking puso, wala na po.
2: Pati sa puso?
3: Sa puso at saka sa aking likod.
2: Wala na talaga?
3: Wala na po.
2: So ngayon, ma'am, ano po yung masasabi nyo sa, kasi mapapakinggan din tayo sa radyo, ano po yung masasabi nyo sa mga makakapakinig na may mga karamdaman din na katulad mo, dami mong karamdaman, tapos mahina yung katawan mo, parang lantang gulay, may sakit sa puso, may sakit sa sikmura, sa puson, sa likod, ano yung barado? Ano yung masasabi mo sa kanila, ma'am, sa mga makakapakinig sa'yo?
3: Ang masasabi ko lang po sa kanila na subukan po nilang magpagamot sa CMD at kung sila po may karamdaman, huwag po silang matakot. Talagang maniwala lang po sila sa pagamot, sa pag-inom ng gamot. Kailangan lang pong tuloy-tuloy. Huwag pong tumigil sa pag-inom ng gamot.
2: Yung CMD, ma'am?
3: So, yung CMD po. Yung para mawala po yung sakit. Kasi yung aking maintenance po talaga, nag-maintenance po ako sa puso. Hindi ko na po yung ininom.
2: Ibig sabihin, ma'am, wala na rin yung maintenance mo.
3: Wala na po akong maintenance.
2: Wala na rin.
3: Wala na po. Yun na lang pong Power Trio.
2: Power Trio na lang.
3: Yun na lang po ang aking iniinom.
2: So, napakaganda ng testimony ni ma'am. Kunin ko po ulit yung pangalan niyo, ma'am, at taga saan po kayo?
3: Ako po si Lorna Olivay, na taga Oring, Santa Maria, Mansalay.
2: Mansalay Oriental.
3: Oriental, Mindoro.
2: Okay po, salamat. Palakpakan po natin si ma'am.
1: So ayan, atin pong napakinggan ang isang kwento, isa na naman pong kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So meron pa po tayo isang patutuo, pakinggan pa po ulit natin at dyan lamang po kayo at tayo ay magbabalik.
4: Interview ko ito muli kay Madam na taga Pangasinan. Siya po isang nurse. Nurse pa rin po kayo, ma'am, hanggang ngayon po, ano?
5: Hindi na ako nurse ako, pero hindi na ako nag-duty.
4: Hindi na kayo nag-duty.
5: Nasa CMD na.
4: Okay, ma'am, ano nga uli yung pangalan nila?
5: Marita Caldona.
4: Nang taga
5: Malasiki, Pangasinan.
4: Okay, ma'am, so itutuloy ko po ang interview sa kanya. Okay, yung experience siya po sa kanyang ano po yun? Pamangkin na doktor. Sige, ma'am, ikwento niyo po.
5: Ito ulit ako, magsishare ako. May matindi akong testimony kasi this is just in a seconds lang yung effect ng CMD. Yung pamangking conductor actually, wala, siyempre alam nyo yung mga doktor at may kaya, hindi sila naniniwala, although ate ko, anak ng ate ko. But then, bumili sila, hindi nila ginagamit. Dahil siguro sa hiya lang nila, so bumili sila. Sumakit yung tiyan, matindi ang sakit, halos mamatay siya sa sakit. Halos mamatay sa sakit yung pamangking ko, namumutla, halos wala ng dugo. And then sabi ng ate ko, marami na silang in-apply, mainit na tubig, kung ano-anong antispasmodic, but to no avail. Tapos nung tinawag na yung kuya ko, itatakbo na sa hospital yung pamangking ko, sabi ng brother ko, paano ito natin itatakbo, ate? Mamamatay sa daan ito. Ang layo ng hospital sa atin.
6: Oh, pero doktor sila?
5: Doktor siya. Oh, oh. Pero sa isa rin na ayaw din magpadala because she's a doctor. kaya ayaw din niya dahil siyempre idadalin sa hospital, sakit lang ng tiyan. For what? Pero pag sobrang pain, anong mangyayari na sa kanya? So, ang sabi ng kuya ko, sandali, may CMD kami. Kukunin ko at CMD ni tatay yun, ng father ko. Kukunin ko at try lang natin for pang emergency, pang
6: first aid.
5: Pang first aid. Kasi pagdalin natin sa hospital direct, baka sa daan pa lang, mamamatay na, sabi ng kuya ko. Di umiyak na yung ate ko. Kinuha niya yung CMD, takbo siya dahil malapit lang naman ang bahay. Hindi na niya binilang. Kumuha sila ng half glass of water, pinusit-sit na lang yung CMD, tapos pinainom. Hindi siya uminom eh. Nilagay lang sa dila niya yung tubig, tapos nilunok niya, tapos biglang lumundag. Sabi niya, Mami, magaling na ako.
6: Okay.
5: In a seconds, hindi pa niya naiabo yung tubig, yung baso ng tubig sa mother niya, lumundag na.
6: Okay.
5: Ang bilis, wala. Seconds, in just a seconds talaga.
6: Ano yung ano po yung doktor po yung ano?
5: Doktor yung uminom.
6: Eh, doktor yung uminom?
5: Oo. Yung doktora. Doktora.
6: Doktora.
5: 30.
6: Ah, ganun. Wala seconds.
5: Kapapasa lang niya ng board exam.
6: Ah, ganun. Pero yung sa CMD dati.
5: Dati, actually, parang hindi siya naniniwala.
6: Pero after nung nangyari?
5: After nung nangyari, nag-registered silang lahat sa akin. Kaya doon ko. Yun, kaya ang CMD, pag slight lang ang mga sakit, like mga yung headache, abdominal pain, is just in a seconds. You can feel the difference kaagad. Lumundag siya, sabi niya, Mami, magaling na ako lahat. Bumalik yung kanyang kulay. Mapulang bibig, mapulang ano,
6: Mama,
5: lahat.
6: Talagang namutla na talaga.
5: Namutla na, mamamatay na nga daw, sabi nila. Dahil wala naman ako sa bahay that time, nasa pwesto ako. So, tinawagan ako kung asan ako, sabi ko nasa pwesto. Eh, sila ay alam na rin pala. Dahil ang kuya ko pala, lahat ng anak niya, pag nagkaganon na abdominal pain, yun ang binibigay niya.
6: CMD lang.
5: Kaya experience na niya yun. Kaya yun ang isang sharing ko. Tapos ang kuya ko, na pilosopo na yun, noong nakita niya yung father ko na tumayo after 3 days, dahil siya yung kuya
6: ilan
5: ko.
6: Ilan taon na nakahiga yung father mo? Oh,
5: 6 years.
6: Oh, 6 years na nakahiga? Tapos after 3 days,
5: tumayo. Itong kuya kong nag-aalaga sa father ko, ayaw rin maniwala, isang pilosopo rin ito. So, ang sabi niya, ba? Totoo ba yan? So, totoo nga. Dahil sabi ng father ko, totoo ito, talagang nakatayo ako, sumasayaw ako. So, he started to take CMD also kasi he's suffering from kidney stone, yung kuya ko din.
6: Opo.
5: Noong after 3 days ng pag-inom niya, inihi niya yung stone.
6: Okay.
5: Maliliit na...
6: Katako mo inom niya, ma'am?
5: 10 drops lang. Actually, ang kuya ko, minom lang ng 10 drops twice a day daw. Yun ang sabi niya sa akin. 20 drops per day. Kaya, yung medyo lahat ng mga pilosopong pamilya ko, noong sa kanila mismo umano yung CMD, pinaramdam talaga siguro ni Lord na ito na dapat magkasama-sama kami sa distrito. Actually sila, hindi sila nagne-network, pero they are just a user. Kaya kung makisama sana sila, baka lalong lalago ang aming business sa CMD.
6: Okay. Kaso ma'am nga, sabi mo po, kasi sila doktor, ayaw i-recommend yung CMD.
5: Actually, sabi niya, gusto daw niyang i-recommenda. Kaya lang, aywan ko kung what's the reason behind until now, hindi pa niya na i-recommend sa mga pasyente niya.
4: Ah, okay. So, pag i-recommend naman, maraming gagagaling na mga pasyente. Okay.
5: Sabi ko, siguro nitong pag-seminar namin dito sa Davao, siguro nga, i-share ko ulit sa kanila at I hope and pray na sana ma-widen ang knowledge sila and they can join me dito sa pag-share ng CMD. Kasi kung marami, mas maganda. Pero kung kami-kami din lang pamilya, aywan ko lang kasi isang anak ko, chemical engineer, pero talagang bilib na bilib din siya sa CMD.
4: Okay, so ang ganda talaga ng testimony ng aking kasama sa seminar. So talaga pong napakagaling po talaga ng CMD. So yan lang po ang interview at maraming salamat uli madam sa pagpapaulak niyo muli.
5: Thank you din madam sa inyo. Thank you.
4: Okay po.
2: Ayan, at nandito po tayo ngayon sa CMD office, Calapan, dahil meron po tayong bisita na dati rin ay may ano din, may iniinda rin karamdaman. So nung nakilala niya yung ating produkto ay nagkaroon daw po siya ng kaginhawaan. So siya na lang po yung magkwento. Ano po, at tatanungin po natin kung ano po yung pangalan niya. Sister, ano po yung pangalan niyo?
7: Ako po ay si Susan De Guzman, Dainaya. Ang aking edad ay 64 na, senior.
2: 64 na? So, di ba po may naikwento kayo na meron po kayong dating iniindang karamdaman. So, paano niyo po nakilala yung produkto natin na Power Trio Products, yung CMD, tapos yung CBF, yung nagamit niyo, ano po? So, paano niyo po nakilala at paano po siya nakatulong sa inyo, sa inyong dating nararamdaman, sa inyong katawan?
7: Minsan kasi, nung araw ng Linggo, nagsimba si brother, ako nga sa kanya na naulit niya sa akin na siya ay nagtitinda ng gamot, CMD, yun nga. Ngayon, sabi ko, ako brother ay may nararamdaman, sabi kong gayon na sugar ko ay tumataas. Marami na akong klaseng iniinom na gamot.
2: Marami na po kayong iniinom na gamot. So, wag na po nating sabihin kung ano po yung pangalan ng mga gamot na yan.
7: Ibig sabihin yun na yung mga reseta ng doktor, pero walang pagbabago. Nandun pa rin yung aking nararamdaman, panghihina, nahihilo. Minsan ay talagang babagsak na lang ang katawan ko. Kaya na naitanong ko kay brother kung anong klaseng mga gamot ang maaaring maitulong niya sa akin na pang mga herbal, ganyan. Ngayon, sumubo ako ng kanyang mga panindang CMD. Nakabili ako sa kanya, nag-try ako ng isang maliit na bote. Kulang 1 month na paggamit kong yun, ay naramdaman ko talagang umiba ang aking pakiramdam.
2: Ah, umiba po yung pakiramdam nyo.
7: Oo,
2: so, paano nyo po ginamit yung produkto natin? Paano po yung pag-inom nyo ng CMD at yung CBF po na ginamit nyo?
7: Ako ay sa 1.5 na
2: liters
7: na
2: tubig.
7: Oo, na liters ng tubig.
2: Ilang drops po?
7: Nag-drops ako ng 20 drops. Kada pag ako nauuhaw, yun ang iniinom kong tubig.
2: Po.
7: Oo, pagkakain ako, yun ang aking iniinom. So, yung pati yung CFB?
2: CBF?
7: Oo, CBF
2: po.
7: Oo, CBF. Tinitake ko ng 3 times a day.
2: Opo.
7: Bawat kain ko, nakatapos kumain, talagang tinitake ko siya. Maganda ang nararamdaman ko dito sa mga gamot na ito.
2: Sa produkto po natin, International. So, nung nakagamit po kayo ng product namin, dati di ba marami din po kayong tinitake na gamot? So nung na-take niyo po yung product natin, nasubukan niyo po yung product natin. Yung nararamdaman niyo na po yon sa inyong kalusugan na dati ay parang may nasabi po kayo na nakadagan sa inyong dibdib.
7: Wala nang mga yung nararamdaman ko, yung pati yung sa aking sa puso ko na medyo nababara-bara.
2: Opo.
7: Na sabi nga ni doktora medyo makapal daw yung puso ko ngayon, okay na. Na-try ko talaga yung dalawang klase pa lang naiinom ko,
2: yung CMD pa lang, tapos yung CBF.
7: Oo, talagang napakaganda ng pantalab sa katawan ko. Nararamdaman ko talaga.
8: So napakaganda po nang naitulong sa inyo ng ating produkto.
7: Oo,
8: ano po?
7: Maganda, oo na po.
8: So siyempre po, mapapakinggan po tayo buong May Maropa dito po sa Calapan City, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Mapapakinggan po tayo sa ating programa. So sa mga listeners po na laging nakikinig po sa atin, sa mga tao po na hindi pa nakakasubok ng ating produkto, sa mga taong may mga iniinda ring mga karamdaman na halos ay pabalik-balik din po ang kanilang mga sakit, yung mga taong uminom din ng mga gamot na meron pa ring mga iniindang mga karamdaman, ano po yung masasabi nyo sa kanila para naman ay maniwala po sila sa kakayahan ng ating produkto?
7: Ang masasabi ko sa may mga katulad kong may mga nararamdaman, may iniindang sakit, itry po ninyo ang CMD at CBF. Talagang...
8: Yung Power Trio product?
7: Oo, yung Power Trio product talagang maganda. Maganda talaga sa pangano ng katawan natin, kalusugan. At talagang... Na, ang gamot na ito ay talagang malaking may tutulong sa mga taong... May mga karamdaman.
8: Ilang taon na po kayo?
7: Ako ay 64 na.
8: 64?
7: Oo.
8: Feeling nyo ngayon nung nakatake kayo ng product natin, ilang taon na lang po kayo? Parang 51 na lang.
7: Oo. Yun nga. Ate aging pa.
8: Pero, opo. So, nagpapasalamat tayo dahil talagang marami po tayong natutulungan na may mga karamdaman. Ano po. So, syempre, kunin ko po ulit ang pangalan ninyo at taga saan po kayo?
7: Taga Ilaya po. Ako si Susan De Guzman.
8: Taga Ilaya na?
7: Barangay Ilaya. Dulo.
8: Dulo?
7: Dulo.
8: Ng Calapan?
7: Ng Calapan, oo.
8: Oh. Calapan City?
7: Calapan City.
8: Okay po. Salamat po.
1: So ayan, atin pong napakinggan ang tatlong napakagandang kwentong kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. Paano sila natulungan, guminhawa ang kanilang pakiramdam, gamit ang ating Power Trio. So sa mga listeners po ngayon na may mga iniindang karamdaman tulad po ng nagpatotoo po ngayon, ay maaari nyo pong subukan ang ating Power Trio. Napakalaking tulong po. At alam nyo po ba na pag kayo po ay merong Power Trio sa inyong bahay, ay para po kayong may butika sa inyong bahay. So dahil po ang ating Power Trio ay maaari pong gamitin sa kahit anong uri ng karamdaman. So kahit po, ang kagandahan po kung kayo ay may Power Trio, kung may emergency sa family, ay pwede nyo pong gamitin ang ating Power Trio, lalong-lalo na po ang ating CMD. So ang ating CMD ay pwede po siyang gamitin internal at external. So pwede po siyang gamitin kung merong may masakit ang tiyan. So pwede nyo po siyang ipahe direkta po sa tiyan. At pwede din po siyang i-intake. I-mimix nyo lang po ito sa tubig or kahit po sa juice. Ay napakalaking epekto po. Napakalaking ginhawa. At syempre po pwede po itong gamitin ng tumataas ang BP. Halimbawa, kayo po ay nakakaramdam na ng simptomas ng tumataas ang BP, ay nararamdaman nyo pa lang po, ay pwede nyo pong patakan ang ilalim ng inyong dila ng pure na CMD. So ito po ay first aid para po bumaba ang BP. At kung kayo naman po ay nakakaramdam ng paninikip ng dibdib, ay maaari nyo din pong patakan pure CMD ang ilalim ng inyong dila. So first aid din po ito para lumuwag ang inyong paghinga. At the same time, kung kayo po ay nakakaramdam ng paninikip ng dibdib at tumataas ang BP, so after nyo po mapatakan ang ilalim ng inyong dila ng pure na CMD, ay pwede nyo po itong after 30 minutes, ay pwede nyo po itong inuman ng tubig na maligamgam na may halong CMD. So sa mga tumataas po ang BP, mas maganda po bago po kayo mag-almusal, so pwede nyo na pong ihalo sa tubig yung isang sachet ng ating Salbayo juice at haluan nyo po ito ng CMD. So yan po, nakakatulong po yan para iwas hilo o para iwas po na tumaas ang inyong mga BP. So napakalaking tulong po ng ating Power Trio sa kahit anong karamdaman. So kaya mas maganda po na lagi po kayong may mga Power Trio sa inyong bahay. Kasi para kung may emergency, may magagamit po kayo. So, ayan. lalo na po pag mga first aid. Yan, magamit nyo po ang ating Power Trio. At syempre po, samantalahin po ang ating mga free health consultation day sa bawat CMD center around Oriental Mindoro. So kami po ay tumatanggap ng libreng health consultation sa CMD Center Bungabong tuwing Lunes, at ito po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At ang CMD Center Calapan ay meron din pong libreng health consultation tuwing Webes. At ito po ay alas 8 din po ng umaga ang start at magtatapos po ng alas 4 po ng hapon. At meron din pong libreng health consultation ang CMD Center Pinamalayan tuwing Miyerkules. Ito din po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. At ang ating CMD Center, Rojas Oriental Mindoro, ay meron din po silang libreng health consultation, at ito po ay tuwing Sabado. Ito din po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. Kaya po, samantalahin ang mga free health consultation day ng bawat CMD Center around Oriental Mindoro. So ulitin ko po ulit, ang free health consultation day ng CMD Center Rojas Oriental Mindoro ay tuwing Sabado. Start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At ang CMD Center Bungabong ay tumatanggap din po

Health Consultation Day dito po sa Oriental Mindoro ay once a week lamang po ito. Doon po sa mga specific na mga araw. At syempre po, ito po ay first come, first serve basis. So, kung ayaw naman pong pumila, available din po ang ating mga health consultation sa bawat CMD center. Pero ito po ay meron na pong bayad. So, ayan. Saan po ba matatagpuan ang ating mga CMD centers around Oriental Mindoro? So, ito po yung ating mga CMD center address. So, CMD Center, Calapan, located at Ground Floor, Palmero Building, J.B. Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro. Tapat lamang po ito ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolite Tawiran. At CMD Center, Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Tapat lamang po ito ng Peaceful and Mahara Funeral Service. CMD Center Bungabong, located at BB1, Bagumbayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro, tabi ng Venture Motorcycle Dealer. At CMD Center Rojas, located at Sitio Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit lamang po ito sa bagong Kapitolyo ng Rojas. At ang ating mga CMD Center ay bukas po Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So may makikita po kayong mga signage na may nakalagay na CMD. So yan po yung ating mga CMD Center around Oriental Mindoro. At syempre po sa may mga katanungan ay maaari nyo po akong tawagan or i-text sa aking numero sa 0912-971-4306, 0912-971-4306. I-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo. At syempre po, available din po ang ating power trio dito po sa Calapan, sa Chicasio Pharmacy, sa 12 Bucayao, Calapan City, Oriental Mindoro. Sa kanto lamang po ito ng 12. At sa mga taga Baco, available po ang ating power trio sa Taurus Pharmacy sa Poblasyon Baco, Oriental Mindoro. Malapit po ito sa palengke ng Baco. At sa mga taga Socorro, available po ang ating CMD sa HealthLink Pharmacy sa G. Aranas Street, Zone 4, Socorro, Oriental Mindoro, along Main Highway. At sa mga taga Pola, available po ang ating CMD sa Woodward Pharmacy sa Barangay Batuhan, Pola, Oriental Mindoro. At sa Mansalay, available po ang ating CMD sa RR Pharmacy sa B. Del Mundo, Mansalay, Oriental Mindoro. At sa RFS Store sa Poblasyon, Mansalay, Oriental Mindoro. At sa mga taga Bulalakaw, available po ang ating CMD sa RR Pharmacy sa Kawakat, Bulalakaw, Oriental Mindoro. So, yan po yung ating mga CMD outlets and distributors around Oriental Mindoro. At syempre po, tayo po inabutan naman ang ating 30 minutes radio program. Pansamantala po tayong magpapaalam. Ako pong muli, Manilyn Cao po, ang health consultant, naturopathic practitioner, na ang mission ay maipabot po sa inyo ang kagandahan ng Health Code International products. At para sabihin po sa inyo, anuman po ang inyong mga iniindang karamdaman, huwag po kayong magdalawang isip na i-power trio po yan. At syempre, maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all. Bye-bye po.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Lay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag na ito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contratexscam@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

bahay? O batang tambay, nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio. Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

buhay? O batang tambay, nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taumbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nag-pacheck up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magdabot sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Rigal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng apat na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe de Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Be mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito!

O batang tambay, nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio. 1
3: Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Nag-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Hisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental Mindoro.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. I see SD Bungabong.
3: Tugtugan ba kamo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapakinggan.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang magdabot sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio. Radio.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Which is
1: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay. Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!
1: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

0: Arts AV.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng umagang ito. Kami humaharap sa iyo na may bukas na puso at nagpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Humihiling po kami ng iyong patnubay at pagpapala sa bawat araw ng aming buhay. Panakasin mo po ang aming katawan at isipan at gamitin kami sa iyong kaluwalhatian. Naway maging instrumento kami ng kapayapaan, pagmamahalan at kabutihan sa mundong ito at magsilbing inspirasyon at pag-asa sa mga taong nanghihina at nawawala ng pag-asa sa buhay. Humihiling po kami ng patnubay at proteksyon para sa aming buong pamilya at palakasin ang aming pagmamahalan, pag-unawa at pasensya sa bawat araw ng aming buhay. Gabayan mo po kami sa pagharap sa mga pagsubok at pagkakataon. Bigyan po ninyo kami ng karunungan at pag-unawa upang mapanatili ang aming masaya at tahimik na pamilya. Tulungan mo po kami maging mabuting huwaran sa iba, lalong-lalo na sa aming mga anak, at ipakita sa kanila ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming mga gawain at salita. Gabayan mo po ang aming mga anak sa tamang landas na kanilang tatahakin. Palakasin mo po ang kanilang katawan at isipan at magkaroon ng pusong mapagkalinga at mapagpakumbaba. May matatag na disposisyon sa buhay at ikaw nawa ang patuloy na maging sentro ng buhay ng bawat isa sa amin. Ito ang aking dinadalangin sa patamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
1: Dako nga ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!
1: Nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
0: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Tugtugan ba ka mo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapakita.

Ano pa hinihintay mo? Tutok la sa Big Big Big Radio. Big Radio. Radio.

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Taumbahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

taong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taumbahay? O batang tambay, nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! Yeah.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: dakong ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!